tung kung tung la trong gân yakar nomong suit kung tu kham di mo gân sa sak tel bu mo tin chi rong tu pi tung kung tung la sa adon atim mat ne yung an ye bu te kung ye kung song abo amu song anamanom song tiol song un gân kse achi bu ing yu song rem go pemkit aden mo rong mit lam surong sa mo tin chi rong tu pi arika sum ding lom ne sum se atim fungan mo medium wave yonye chakti samthap tik trok chok meter band

ri mhot satun ka netjom yang ni netjom kat gum sikdum tong kuzom muchuk siknim sa hanchat ka yong ne tobacco is injurious to health on the eve of World No Tobacco Day. Yamtan bu chakkat alumni tongku tha yangne thongshong re murokatrem kisum sot o yong line kom bishong zonggum yong lileng surongsa thamdenrem go jinganma adon thosho petun are plongka thamnin matling nongne thamden tersungtet ka gun sikdam sa yang ne gun sikdam ka thakpe sa nong ka tern rem buso khachet nima. Tongku re romala net yang ne nerchi bu thamzom kat sere rem aloba sikdam pabar sa gyapshu namshim numbum kupsong ne zertap ma thambu nima. Are tongku linbu thamzom sugonka gyapshoka nikutin muncho srenen yang ni sresa nongka zombur rem lungshing hungsa zuptoka sosho un sresa hlen sepka jimen nyung nimbu tengkelet pongla muncho yang ni chemicals pongla muncho srenen re kayusa muzisa gun afro pongrem sidu sidu matne sathala lo muriun chung matne log bushu tongku tha yongnu thongbu songne tongkurem agyap mu mulyu pechoka sigar ret yangne secret sigor beri un bungdulka e bushong pong macho sitet song nin re sak gosa tin ka are jong tham jom rem zer thap mat gong sitet nin re sak nut yang ni stress rem aman lung ma chong sa tin ka zer thap ma chu tong ku ka thong shong sa tong ku nin kayu sa abu rem ne tong bu so shu srenin mat ba abu sa cancer yang ni lungs cancer, asthma, un bronchitis, lung nu macho. Are zong sa tham zom nu alit sa niet pong la lung mat un blood pressure pong la lung bud chu. Tha ham bu tongku nun abong sa cancer yang ni mouth cancer un afo pong rem la asir zuk lung nong chu. Tongku nong ka nikutin agyabdo ngunhungne madba zombu murorem aresa lungsho lom thorsyong doke gongla thorsyongre agyabdo adak munbu nongsho. Eunin madba tongkure mehat satanka aryum mugunmoyong yela yela arezongsa thamzomrem lyoddu mukhunne mitsubu barla arezongsa ajen thamzom zoshongsa lungshu re chomne do bamshu tongkunen thongbu rem ktap mugunsa muthongbu sare huyu re thongbu murosa din din ka bamdeng hambu munshu uri huyumla ne tong atim bu so shu pecho ka ngagadba achimbu ong yang ne inga un renri chong yang ne kude song rem aresa ne tong ajomdo munkhachu huyumka asomrem lyenu musuknu bu net pong jok khachu tongkunen muhat plongka katap mugunsa mi mong mi chok nongkala agok atok un kom zet pongkala agok atok agyabdu busosho likatka murokatrem tongkunen ne tong ngun gong yangne tongkune matbahdesa muhatre lokmani gong liurisa za chongnen tadum rodem lung tokshung thopka state nimbu munin bu komzet ponggen thapshu senla
Atit mat nin la satete tok satete mutok hunsa zupto ka khyesho alo mat gong li ka nyimbu kom zet pong la gun tulung nongsho yangne leleng nongsho mi mong mi chok nong ka la katne kat mat ne arizang aring plong ka li usa thamdin pong agyap macho alum hunung sa huisa tamzet temla agyap do ne tongunchu Jungtok un mühöt pongzum pongla tongku tong yangnu thashongsa muriyunnu busa yokprak pongrem lung manchong tenka nam mchitnu do saksim letsa jing lon yokpong yangne awareness campaign pong lyang lyang ka murosongsa abeka lungnu machu Television yang ni TV pongka, ne tong pong plongka, are plongka, text un dongmit ulmuchuk yang ni ulmuthopsa yem tong fliot tong yang ni advertisement pong lung matang bu kayu ning si hambu gum. Tongku sa ne tong plongka yem ton un hentop bin bin lung ne Tongku thabu songdem aresa lungshu lom lungthorshongka hentop akyabdo mat un huyunun aryum mitsu lungpal khut hungla nimo. Shinla thongyongdo are sugdum rem are zomsa. Ajen thamzom lom lungthorshong gogong thongburim sa sem ka thongbu sa sem ka re are thamjom lomna thorsong sa hdesa atom sakching longna kaine zukhat gachu alom mungun gong hunen ga ure tongku zo shong lomne tado rem lung thor mukhat ni ure sa ten ka kainen achim namnen do yangne liza chong nong ka do kainen zombu remla yangne muzunbu ing nyu song ni gong la hyum ka are tongku sa ne tong pong plong ka kainen thamden re rung jing do matling bam gong hyunen are tongku re thong yang do zamu chuk bu sok ka do yim ba yong hyunen ha ko nen zhe chung ka nong nen la are jong a jen bu tham jom rem Sutala, akela matapni, zoshongta, pilyotni, yong lilung, kususa, sorongsa, tamdin remgo, abido, lungchonganmu, adorni, gunnen, arium, yumtun yangni, gyutun, dipkutuhungni, sorongsa, betunlum. Are numbongsut gongtu gomu, renrenu songnen sengan, mutunchi rongtupe tungkungtunglat. Sre tupe rem gunnin yokatsa sam megahertz FM Kanchanjanga un air app lom nin la nila sa tichet namuncha tichet flisa fit nin senong khutmu. Along lodula tupe rem nahan lung frit ng gunsa kumdin ka fungan mo vumsa punol kat sre vum nin lingan hori tiyu senong o vum aday.

Sammegin samlore ningwa tasugara, sammegin samlore ningwa ang hapsuru. Hekiriki ki lang lang lari lungmen ang pahim sammegin samlo akhepsum laboche churi. Allakan sammegin samlo lako igang, yam ankan sammegin samlo sigang. Parhum sahumiang niwa damsum sammepa bibi subamring lari ku igla uwa. Faktang ati lari khepsum ang niwa damsum lo.

kuzhu zangpo di longten kan gan to yin. Di gan chuchay kholo na taringi phe chamki chuchay ngan nung di kama sumchu lepcha. Pangi men to denjun pele rim khyabda simpo no di shuyin ki genshin lingi tamche kampo lo phe cham dile ta nga chige phe chamki lerim di na lo ga so ta chenpo lek so shudo yin. Taring za penpo rabjung chubdimpo denjung gya lo sumgya kachukya sum nam lo mepo talui dao shipi gi chi chubshi in. Inji lo nitong kechi tugi dao ngapi gi chi sumchu in. Medrubib gi medr nyegya chuksum chusor tukchuri di gila hos chikton shibkya shi FM kachi zenga mega hos nyata sum tiole news on AR able gyuti lerim chu lengi chu simbo no chu. Tanga chige taringi pichham ki lerim di pardui soldeb tam melam ge gen piti go chukshin simbo na chu.

Lekhe tamche ki nyelam lo, taring ki sungshe tangpo, government scheme for senior citizens, yana lekhe tamche ki nyelam lo, na chi tato na shui ki genge, mi genge zu lo, tupin sawe ten lo, la len ta chashi, nang shi ye pe ki kwa lo, shushin yin. Chitong ki nga chi ki zichu na lo, shu ye pe ki cha chen, yang chen, di nga chi ki mitu na lo, shu ye ki mi gengen kute zu yin. Kyong ki konsen ken di ni kyong na lo yo ki cha chen, kyong ki yang tang, kyong ki cha chen, yang chen, gen tang do wu tang kepra me ken pe. Lengke konsu lo, tui tangpu le gyu di wong pe ki miri ra ra su su yi ki. Doli lam lukse zu, cho teki, yane lam lukse di manyam papya te, kong ngay su, yun ten ki, kong ye peki norbu, degi punzom tan, kepar me pochi, nga chi ki kyon ikha zu nala, shushini pape. Di piasa le, tui taring palo, tui tangpu ki lam lukse tan, mikte sante zu manyam par, nyim ghe teki, nyimi gi vi, tong kamlo, kyapo tenshi ki pya tiki nga chi ra ra su su ki lam lukse doli tamche tato palo manyam po pya ti tato nga chi ki nga cha ki nyam len pya tsu po tong la len tsu po tong nga cha ki mi tinga ten tsu po pya shen di ni kong kute genge lenge tamche ki thule nga cha ki je to po chi in kute kong tsu lo nga cha ka gen ro yang ku shab tang ka chi che cho Kongzulo rangi tole kan jensi yana kan rangi jenji gitolo kong lengi zulo shab shushi tang kong lengi zulo kazi zuzu jambo tang niji gitolo jamkyo gitole zogyo nongo bodilo kechi tangi. Ditem kagi irung na tsupa jena mi koran lo yang sonam sakshi yepo za mayimpo tato nikab gitolo irung tui tangpuli gyutuwe gi lam luksi Tang Doli Zhu Diti Wei Yantin Keparche Zha Chen Di Yantin Zunyang Kong Gyanpo Gude Zule Ngacha Ge Len Zushe Tang Jiang Zushe Bope. Inru Yang Dui Ting San Mitsu Nam Long Mi Ri Mi Di Zuge Riko Nambo Chata Tenrung Ting San Lopambi Ge Ne Zhu Zhu Ngacha Ge Jichu Kyong Yuka Zule Yang Tenshin Yepo Ngacha Tamche Ge Kempe Rao Shin Yin. Pam Gengen Yane Pam Gude Lalo Jiglo Tongchu tang, tsewa mebe ki, jepo nyenpo pya tigen, kong genpo zu lo, gule gyachita o lo, shugo bigen, netang yepo nga cha tam jigen, kempe rang zing ra yin. Kong lenge zu ni, guzu lo, topshuk, nyam, keko me, rikyu ki namche, tempo nyam tigen, chale zu yang, nyema tang, topshuk ki tole, len pya di, nang matsu sa le, nyon nyenze, kyon yu ki kemchong tang, Kim rangi kimi ki sansansu na lera yang tongchu tang nyopchu pya dikiya, shenpo sak dikiya, kong lingi zu lo tu maki po tang, kong lo tu lo popi ki chale yu zu tensa le kong lingi tamchi lo tu maki po tang, kutse lo shide mebo tenpi ki netan zu yang ngacha tamchi ki ngachi tato zu na je zu she yu. Dile ngacha ki azi pate tom chenye yane tom china na yana mitso gebo yepo tom gya chita na di tingsan ki tuirap na tongpe rikse gi yen ten tang chepe ki tolo zipa jenru yang okhalo shukin mitso tang dewa pya ta zirung yang odem rayang lopanpe ke neta zu toshini pobe. Bushi zu rangi ki riko namche yargi ten pam genpo zu lo yang shabshi shushi ki tuji makum Pam Gyenpo Tsuki Tui Rara Sosige Pam Gyenpo Gure Tsuki Kong Rangi Pushi Ti Nagam Tsagam Sipya Tiki Gule Gyachitong No Tiki Pushi Yang Tsokyong Pya Ting Shien Yen Ting Pyong Ting San Rangi Pushi Ti Riko Namche Tang Mi Nyampo Jentang Pungpo Danyam Tempi Ki Kable Pam Gyenpo Tsulo Sikto Len Pya Ti Nama Tsu Pam Lenge Tsulo Yang Tongchu Tang Tongchung Pya Tiki Nyabchu Pyaashin Yepo Ngacha Tamche Ki Tongchen Zula Yang Tongshi Yepobe. Pam Genpo Zula Kong Lo Shab Shushi Ki Tuzi Matopsa Le Pam Lengi Zula Kong Gye So Kang
yani kude zude shushi hebigi kim adem zulon yang chukdegi rangi rang chuku kipu pyati tang nyanga tang di deshe tang rangi pamdi zulon geso kong laso polo yang shuk chubigi netam lep kyo cheta lo pambigi netam zunya du tingsan tongshin ye pobe dibya san majigi pyatang chantan de pyatigi pamgenbo zulon tuk tuk pam genpo zuge yani pam kudhe zuge yang lo pam digi yang odigi layo kho digi tse di lo yang wantang peshe mepo tse di lo yang yo kandu yinong odigi jawan lamdo dupshe mepo zang mayinpo jikten di na yang jikten micho di na lo yang mi odem pyakin jenye pyakin rangi rangi gengen zudong rangi pam genpo zulo kudhe zulo yang tongchung tan zewa maya ki zulo jikten micho na lo yang odilo mi tena machi po tang mi cho na le mandiko machi pi gi yang ne tang ten si che po be di pya sa le nga cha gi ta to nga chi gi mi cho na lo nga cha nyam po rang gi pham gem po gu de cho ta to shu di pe pa lo nga cha ge kha ji cho cho kon leng ge cho lo shap chi shu she tang kon leng ge cho lo jam po tang nyin ji ge to le kon lo chowa kyungtap nosh pinshe di lebra kaya chita yin slap di shushin yin. Khonsi yin sikhin di ni nga cha ki khonsu le nga cha ki chin lap tam to wo yis tamra nonsam tam po chini khon le miche ki dilam kate zoshe, lem kate zoshe tang miche na lo kanye zu tembe kap lo odi lo don le kate pya gupo ko le nyam yung jen yin sa tang odi cham mahi po tang gong lo shubo tenshi ki khon lo dui tangpui ki lam lukse dholi zuya khepar chengi yinten kong lenge zulo sungshi yew sale kong lenge zulo nga chagi kazi zudon don zin na digi kong lo zikur don kong lo gushab dan tepo dan shabchi shugobo dan lebra kajitan yin inru yang nga chi tato zulo demi ki netang kyowe kyota zu tenshin yepo shung nga di shung dan gyakab gyakar u shung gi dilo tu gen gyachita shepo no de kon gude ta genge zulo

kuchhe nalo kali kya chita tension de po lo sipo no te gi yang kong gi ra ra so so yi gi kyo chu na shu yi bo ta gya khap na shu yi gi nga de chu na shu yi gi la ye gi gi geng geng ku de chu lo to bin so bi gi ten lo le ri mi khap ta cha shi ke po chi geng geng kong chu lo to bin so bi ten lo cha shi ke po chi phi shi ai po be cha shi kepo yepe nali rinyi tsu lingi tamchegi lgi tenko le tenso tsam shubha chene go tang shura Senior Citizen Saving Scheme for Fixed and Income Investments sikin nga chigi khyabda chepo di sikin dini liri yene chashi dini nga di shung tang gyaga yu shungi denlam ki tole chashi di ngui khaan tsu na nga chagi digi khyabson len tsu sheye gendo yane kude gonglo dukchu le yate rinpe kong lenge tsugi tsento na lo chanyui ngi khanzu na lo nga cha shakchu pa chi ne udi ki ke di parche mikse gi parche kepo gi thole ki kepo thopshi yi bi gyang mikse gi tarik odem diyang charshi gya ga yu shu ta nga de shu gi denam gi thole yang chanyui gi thole yang mirik mitso sheme le gyang genge zu lo ki rangi chani jak ni khana shak bole udi gi ke achi gya chita thopse ye be gi yang thop de me ke thabla yang phi she be udi sing ta udi sing ayushman bharat pradhan mantri jivan yojana sikhi di yang ta to min chi ge tholo yana min ka na na min chi ge tholo yang genge chol yang mixi gi yang thukin phi she be be Dini chitongi kenjin making tong gyopenjur making kenjin tong gyopenjur making mitong zu layang mixigi gudie kong lingi zu loyang digi tupin sui bobe dina sho layang bum ngale hak bum nga zam na lo minchi kan tenshi po tamchi yang gyaga yushungi tole le chashi di yani ayusman bharat pradhan mantri sivan yojana di tole yang gengge gure yani gengge lingi tamchi gi di tole yang minchi ki tole yang di tole kepsan len sushi bobe Odishin Indira Gandhi National Old Age Pensions yani nga jagi kyon chuna sulasi pachine mito gi chani yani gude chola yang pension yang thopse ye pobe di tolo zo di kheje meki chulo genge chulo yang chale shungi chale chulo khania manshe ki sepo chu manshe ke genge gude chulo yang do chami chani lo gonglo thukchule yate gi simpe gi gyambo kude cholo yang digi thole yang lo dau chami gyaga uishon dang agi shungi thole yang chani di thole chani thopshe ye pobe odinshin national program for the healthcare of the elders lakin di yang ngacha gi chashi shemi chin yang gyaga uishon gi thole nonshin ye pobe chashi di thole di yang nyetong chutang nyetong chukchi ge phale yang Tötön lela ta mitsong yage lela ki to leyang di lirim chashi di kyapil nonshin ye pobe. Dilo zo diyang kyon yu na shu yin ki ngaji ki gyaga gyakab ki mimo ka inrum kudo gonglo tukchu le ya di lan yu po gin genbo kure zu lo yang kongl ki minche tang min lakso pa tang minche lakso pa la yang rokram Pushi Yepegi Yang, Chashi Mado Shemiji Yang, Yepotong, Odishin, Mukhya Mantri Jivan Raksha Yosana Sikidi Yang, Odeshira, Menchegi Tole Yang, Rogram Pushi Ge Lerim Shemiji Yimbabe. Odita Maimbo, Tato Ngadi Raranso Sona Yang, Legal and Aid Service and Sikkim State Legal Service Authority, Yani Titinsa Kyonzu Na Shui Ki, Neta Lopambik Neta Kepochik Tenshi Yepona Yang, La Logic Pam Gembozu, Rangi Shi Pujiki, Tim Nashale Tendati, Yani Tim Dangeviki, Getole Pam Zulayang, Rangi Shito, Rangi Gunor Benjosele, Tenkovacini, Udi Tolayang, Tim Kongi Tole Yang, Rogram Nadi Shuntan Gekap Gagar Ushunke Tole Yang, Mixi Gi Doson Kanyang Matawa Tole Yang, Kamchu Piati Yang, Rara Sosuki Top Gonizunya, Land Topshi Gitelo, Legal and Aid Service Yang, Legal Service Authority Sikindi Yang, Nadi Shuntan Gagar Ushunke Tole Yang,
dīngi dēmēk niyāng tūngbēn sūyē pūshinē bōbē. Dīchū tāmchē ngā chā gī lālēn yāne, lālēn tāng pēchū tāpshī yāne dīchū gī khepsāng lēnshē gī tēlō, zō ngā chā gī gyōna yī kēngi pañchāy tāng ōdīsīn video gī lēkōng yāne, video lēkōng zō lā ngā chā chā tī gī onā lē dī yī tōlō khatē chāshī dīchū tāng gyāgā ūshūng lē tēmbō tāng ngā tē shūg tāng tēmbī gī chāshī kē pō chūgē ngā chā khatē khyabsāng lēnsū shēyē pō tāng chē ngā chā gī pañchā tāng ōdēshīng video gī lē khūng gī tō lē ngā chā gī nē chū lēmbō nō tē gī dī gī khyabsāng gyā chitā lēnsū shēyē pō bē dī phyā sā lē ngā chā gī khadzī chū chū rāng rā sō sō lō kim na la sim kaun chu na la shu ye pe ki pam gen bo ta u de shin kyon yu chu na shu ye ke pam leng ge tom che la nga cha kha ji chu chu je wa ta ku sha no go po di le bra ke chi da yin chu se kin din yang sang gi ki chu se kin din yang zo di nga cha gi ma ni gyo she ta gom nyen tup chang cha na she me bo mai bo pya di zo pam gen bo zo le yang sha chu she ra lo gen bo zo lo sha chu she kushab tan tepo piyawa jine odi ki tole yang sonam gyachita sak tsushi yepo sangi ki donta tenji kye pochi la shuye sale ngacha kamche ki diti mige kukab santa topepe kaplo ngacha ki kukab len piyati lenbo no tiki diyo kepsan len tiki rangra soso gi mitse dilam lem zoshe lo tusam shiko no gobo di lera kyachita yin silabdi shushin yin.